Ole, fai kui voi, ah, so te tanga vai vainga, ah, pe on mele vi visi, te lo tato tu nul vanga le, ah. Ole si vanga tui faso te manu le le umal tato te mi. E nisi uta tala no mai nisi o meio fai pui ponga, ah, natu sa tala no mo mua e foi. E te leo fai pui ponga lo fai tau nul te mi nei, ah. Ah, nga solo atu la valaudia ma ainga lua o li fai pui ponga. E o atu la ia ainga lua. O ila tula na e pitu e dumba e tafutafa o le main table, ah, le un ngari fai poipo. Kuzala o ai nganga lue piko ruma, e akula vala ulia pitu e tua. A ovo lal teimi wa faita mafutanga. E mua mua ai nganga lua e oe i ala ulau e nofi ai nganga lua. E oe e maila tuta mafutanga. E mbuli muli la vala ulia. Nga kulele la vala ulia. E ini se fai poipo nga. E o e nga sol sola tu la vala ulia. Wa uma me ai. A la wa uma ntau sa sami le lei ai nga lua. Le se e ona le fai poipo nga. Pa maila le faa se ani si. Pe ya ele e fea ia mea. Ele e fe taui. O le mua mua tau sa sami o ai nga lua. Ia ma le atu pito iluma o e koe makamake i lako kenye ma lako kama fai poipo. Ai o atu le au vala ulia ngongofo kuikua. Mai la lantou, a si alan me leina wala au dia tangata pe a fai. La e maga ngao la kowe piko uluma, to e mana nao la tuo tau sasami mua mua, a e fatu tuo na ile au wala au dia. O le sili na? E atono ea ngafo ele to e avatu neite mi ono o le yei nisi olo ufa sea, mema fa fisi sili, mema tala tala noa mai. E yei nisi olo fa pea mai, pe ia ele fikaui, a fai inisi fa puiponga. E luwaku ulo e mamao e kuwa lau lau e ngofoi, koe alu ulo la kufale. Ia e wae mauti noa, e muli muli foi alu i olo tamo aftanga. Ia o lasa ufina ngalo i ele na vayanga. Fai koe foi nyanga fa fisi dia tua, a ea ngafo i. Po e nisi o fa mwe mwe fengi lako fai puiponga, ia manisi vayanga pe nape i oaso fanau. Ia o e. Ave mua mua le avanoa le au wala ulia. Mana tua le au wala ulia. O lenga wala ulia tatou. O to telefo i lao lantou. O lea mai ma mea alofa. Ano koe kelo ganka ia o ainga ngalua waku. Ewa koe lingi mea alofa. Ia o e. Nga lea koe a ai. Ia mawa koe lele fai kakala. Vai angel faa fonga la tunu. Ma vava ai pe yari kenye fai pui pole ainga lale. Ala ai ari kama fai pui pole ainga lale. Pe o tūlanga fa pena. Ia e. Ai. O tūlanga o se mele lei tele. Wa o so se a vaenga ini a wala ulia. E te tauna fa ta ua i lantou e wala ulia. O kako ainga ngalua. Kusapele ai, awal pole fuai ai. Ai ia mauti noa, tau sa sami uma inga ngalua, na nofo lelei ai inga ngalua, le ai se me ofa le tonu e tusai ma vayanga peo na iei fai pui ponga, ia oasa faa nau, ia po maliu po alawa vayanga. Mauti noa faa mali eina uma ila tau sa vala ulia tusai ma faa moe moe. Ia ole nai motu nga afa nga mwne nefutai au, e fai ene isu fina ngalo peo na vaya tu a tonu fui au nga. Mo nisi o tau pule pule, ma tau sa au ni ala tau faa moe moe. Ine ia ua nei tue fai tiu ine nisi o le au wala au lia nga yatu. Ah, itu se mai vang. A fai fai le ma ngau la inga wala au lia ntanga, tau la vaa inga ngalua. Nlei, ma nga ia langa. O ale au kou ia ka fili sa ngoe au kou piko uluma, koe mua mua o le tau sa mainga. Le tau sa maanga, ia e pule au kou. A tatu pokalami na sa moa, fa fta yatu tu sa malau faa fonga mai. Ia fa malulua tu ini se lo tang fai wala umai yo no le e lunga le ia le tala no atu fa mol mole lava a se umango wala o kule lo ke fongi le apia mai i a fa mol mole ia be se ita hol datu pese le o tala tu lo wala umai am na sa mol tatu telefon al tatu wa proklami na mol ne fu tayao mana tu mol tatu global as tayao sunga mo keni ma te inu se fulu anga ea tu de tolu tatu proklami na sunga fua ile se fulu lua sunga le tasi o la so lua so lua nga ele fa ia mal tatu proklami la so lulu o le so tasi anga ea tu de tasi ia tu efe la fuile le tayao le sroile ia le teminei imanu ya te le lava le fai unga le neva yaso o a fufua ngolo fufuina fuile malu tatu tenuu ile nei fui va yaso ia lo fangia le tu ene imfaina fa atan uina mal manuia a lo fa te lea tu mo tau fa mangalo fuse u bu se tu sa mal tatu proklami e imanu tele la le fai unga neva so se e tatu tu efe lo e penfe nuti la tau auna fa soifuia ma ia manatua awal fai meika.